Ugeru bocu diri bir, ugeru koyun okuyum. Kim ugeru koka kırın uşuvarı mora me, tereya tereya. Kırın uşuvarı mora me, tereya monna kobiyo. Ujani konu uşuvarı mora uyanna me, tereya konu luakta uğra uğra jani. Konu la ngerra çoya vanyi yayak. Kelo no juare mara materia monna ko biyo joni kono juare mara wenna materia kono lwa da wura wura joni kono la ngira juya wani yaya da ya ga ya me wori chuki woro ko makire amo pi ga ya me wori chuki woro ko makire ngwede de gura ndo che mara mara ma un joni ngo gara ke ngala ngira wani Dawa ya ga ya me wori chuki woro ko makire amo pi. Ka ya me wori chuki woro ko makire ngwedo de. Duwa dang do che mara mara ma. Un joni nga kara ke ngala ngera on. Yo da bolo. Yo da bolo pe ti tuan pa jo. Lo cha monte kurimi da bolo. Ka du bi di wor. Anyo buri gangu pe ko bo yoni nyom ko remi da holo wo yo ada holo pe ti duan pa sho lo ja monte ko remi da holo ka du bi di wor anyo buri gangu pe ko bo yoni nyom ko remi da holo wo wor ko ayo panga niami ame wor lo eri gi dero Anuwa muna pe ya wangire Aworo kwa yopanga peo miya Kobani ya kurwa mchege bin Panga da yora ndakolon Iyate wang tungu minata mita lungi tunga waje Yomi ture temeo niya lungi jama waje Pien chege teru tungi duchu wena melodyang Woro payo panga beo mia kobani akurong chege bin wao ia ia te wang tungu minate mita lungi tunga oje yo miture te mirni alungi jama oje pien chege teru tungi tuju en

awurba alla ko bini cinja bitu nu jo pon pon kili jay chuku la beli nyero punyu ko bini beri kuri ngwe ngwe tunga alla ko binu ma ka pon do kuda tek tek gamu na ka kanyi bu rele go long awurba alla ko bini cinja bitu nu jo pon pon kili jay chuku la beli nyero punyu ko bini beri kuri ngwe ngwe tunga alla ko binu ma ka pon do kuda tek tek gamu na ka kanyi bu rele go long

0: pui de juye to weka bak dogi ubangana pui de juye to bolla utuli gar me pera do yin pinya utuli gar me pera do pe pinya do ubana wiya la go du go ana wura pono ba yin ne na do mi ala go nu ma pingo no ubana pui de juye to weka dongyo alle gidon kong dongo lege gene Wendin, we maka kemo. You and I battle. King Javi Rakoba Pundini. Where legged? You were the Chala Cristo. There Chala Pundini. Oya? Pundini Shogakumu Koni Kuranu Pi Lego. Muluka Punya Kumu Koni Kurakobe Pi Lego. Uba ka chuedo ko kar pe kare neno agari ko ni pin mo mile duja roma roma kar mo ja bele mo mile guno ngwa ti mo giyo yo ne yo le go ba ka mo le do me windin be ma ka ke mo windin sho ga ko mo ko ni kuran mo pi le go mo lu ko bu ja ko mo ko ni kura ko be pi le go uba ka chuedo ko kar pe kare neno agari ko ni pin mo mile duja roma roma Kar moja bila mum legu no ngwa ti mu giyo yo ne yo legu ba ma kongo leg do me. Pinu lera mu yo ti te guru me ripping era pundi ni. Pero da ruata yera yera ni waru kiti. Lago biru pingu te kubuni mir kongo ne yera duong kwam. Ubiru pingu de kubuni mir kwa mwana yera duong kwam Ujori ni yera mwana yera ni pi mir mwana poru una pora jiap Ana kelu nyinge imiso kwa rip Kwako chwako joko ni kwa ngromu kono Enu kena shuri pi pingi yo ene tuwa no ena nena mitu tuchudang Lwako biru pingu de kubuni mir kwa mwana yera ran nero te yeru miso mila nam Lago biru pingu de kubuni mir kong mara yera kan lim. Ubiru pingu de kubuni mir kong mara yera kan lim. Ujani yera yera mara yera ni pimir wala poru una poru jyap. Ana kelu nyinge miso pi uwe bi. Lago chwako choko ni upi uramu kono. Enu kena shuri pi pingi yo. Ene tuwa no ena nena mitu tucho. Lago biru pingu de kubuni mir kong mara yera duong kwa megin. Entertainment. Lago biru pingu de kubuni mir kong mara yera duong kwa megin. Entertainment. Yo mu yo. Imiso juga bu.
1: E.T. Winyo. Or radio. E.T. Winyo. Or radio.

0: Amedu nyoy na ngara mi yon eh Shawa medu na atebe barangi anabe ade no ni mato to burdo ingia mi ade tam ni chonyo mato ma wor meli mwore yote ko be mono ko mo ingia
1: umi yogono
0: umi ade

0: Baba nakubuni shigo biru tuti mena mario yin yomi tegua ko pingo. Pien tuti lo shigi pini nyuali yin. Shigi lo tuti yua pola pola. Yini tuaru biru kiti tenyo litinu te kumuba ati do kiti nyari ye lomro te nyomo. Yini te togo diere pedo mea tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe koyi tutual. Nyaka shigi mundu mundu megi kome. Yoni miri maru unu mon. I will open a cuponi shigu biru tuti mena mario yin yomi te kuoko bingo pien tuti lo shigi pini nyueli yin shigi lo tuti yua pola pola yini toru biru kiti te nyueli tinu te kumu baanti edu kiti nyariye lomoro te nyomo yini te toko diere pidu nga tuti ba bingo pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe koyi tutual nyaka shigi mundu mundu megi kome Yori miyari maru unu mon Baba bae Aniwa Aniya miyiba luturi
1: Kamu yijo kubo ni mani shing shub lo moro buo shigi pat Kwanya lek bolo pinga kumiru nga miyala miyala Ni diere re kobe kopa te ni diere no kobe totere ni a Jin kwa ishumi diere no abuo ni Anna wurut ji wali shigi shuka kirangati mako Kirangati yoro ni pin mori atual Akaru kamo kiri chonga kati pijodo pea neno Atina yini beri winya niya joi chengre mi neko dago nono bayin Kobe yepe Kamu yijo kobo ni mani sheng shuklo morbuo shigi pat Kwanya lek bolo pinga kumi nunga miela miela Ni diere ni kobe kobe te ni diere no kobe totere ni a Yin koi shumi diere no abuli Ana wura ti wani shigi shuka kira ngate mako Kira ngate oro ni pin mori atual Akadu kango kiri chonga kati pijodo pea neno Atina yin biri winya niya jochi ngore mine ko dako nono bayin Kobe bel Winyo karboni mati Inga tano nyoma choke chunga keluge Moro tara kelani I burro Burra bear Wani na peo burra bear a keluge ena luanya wora Wara ima dong kop mechwe el chunye gong win Winyu karo bori mat ima dao daye Winyu karo bori mat ima dao kobiye Ninyo makelu kila chunye peye shon Dong jo meriku dia dine kadiango Amen itu pongo yori kiburi teri yeba Kaki ni diyo kumotone katina Kono wana dago Achumu widano pa
0: Neno Kwewele wele ye
1: Winyu karobori mat Ima dao da ye Winyu karobori mat Ima dao kobi ye Ninyo makelu kira chunyo peye shon Dungyo meriku dia tine kadiango Amengi tuko ngayori kiburi terieba Kaki ni di ukumotane katina Kono wana dago Ajungu widano pa
2: E.T. Winyo All Radio E.T. Winyo All Radio Piyong chun kere wer kwaro
3: Piyong chun kere wer kwaro
2: Pimara me pachu
3: Pimara me pachu
4: Iwan lang yubiru tela Iroko kamu pene
2: E.T. Winyo All Radio
5: Aulunga yubele kuya dike laka me opoke De kuya dike bara me opoke De tukiwe

0: lalo mire to ngama ngia yini ka do go gara mara puri no mire to ngama ngia yini wa ro go gara mara puri no mire to ngama ngia yini ka mo ti ngi gara mara lo nga mi ta to wa la ngama a wi di je ka yo na
1: ore ni
0: mo uno di ni ni mi ro uno ga ni mani ko ku jan mi uno wi
2: bela we
0: ani ko ku jan la

0: lo mire to ngama ngia yini ka do go kala mara puri no mire to ngama ngia yini wa ro go kala mara puri pere mire to ngama ngia yini ka mo ti ngi kala mara lo nga mire to wa ngama a wi di je ka yo na
1: ore ni
0: mo uno di je ni mi ro uru ga ni mani ko ku jan mi uru wi
2: bela we
0: ni kokutana lami yange.